0: tutaiongelelea tena na tena. Hii ukipata mtu yeze beshte yako, mtu wa beshte yako yeze na yeye akona mtu wake, hapo unachukua watu wa gani?
1: Mtu wangu akona mtu wake
0: ama beshte ya that is mtu wa beshte yako. Umempata mahali na yeye akona mpoa wake. Yes.
1: Na si yule beshte yangu.
0: Na si yule beshte yako.
1: Squeezy. Ai mimi naondokea.
0: Wacha.
1: Ai naondokea.
0: Ai.
1: Wacha wajikarange wao yeye.
0: Kwani bana utambui mori wako bana?
1: Ai wacha akongee hata yasikie fiki. Atakuacha ati wewe unakula mali yako peke yako. Na sisi tuko huku tu.
0: Ai ai ai ai ai. Lost my word to Apple. Select the masters. Ishakuwa shida hii sasa.
2: Double trap. Bana jo.
0: Hapo unachukua tu wa gani?
2: Na mimi na chapa chapa na chia brother.
0: Hey. Angekuwa mgal dem na una date DJ hapo ije uko na shida.
1: Kama una date DJ uko na dawa za pressure.
2: Tempea pressure.
1: Ai, ni mapenzi.
0: Ai, sitting on the car. Angekuwa demo wa DJ. Hey, yeah, yeah, yeah. Ni noma. Mitambure top zimebote ni yesu mwari pumanda ya kaiti kare teguta. Itha that wave andema the mother. Siega na the kenda siyamu. Masa inaenda aje mbio. Oremo no ambu yesu nerona mudhikile mechi kataka taka timi ya 3KFC na Migori Youth. Inaendelea. Yesu mwana waka dhika kasero Evuro reward na kuwa mudhikile ya madhiko ya gongonari ya madhiko mamu anoretwa Nicole Michelle. Mudhikiria nilira vye na mbele ni mwano umo wa siyana ili siyako liwe ikivya ni mwaki kure mwano wa county ya Nakuru. Mudhikiria mwano wa utumishi senior school. Kumbe pia embu tulikuwa affected bana. Manzejo pole sana kwe family na andoa musia.

Gari, no gurengari njaro na muoro towe gutonge no endire ya gwata mutino ikiaga ithogo ukambiriria kuruma karo kiirira go kiyora yesiorio gisokagiria aba itanga alierie kuomonia kadinoa kuri ando arume matura ga mangangaga matura ya magambo masi amba direi ye kuruka make gwatagi atene aka maoma mathokoraga muthuri toyo newe waora gwatiriri rukururu rutete nako anga ugikirani ando amenyaga mundu.